magik ne ka wachara gi ko ko edian ma miyo chak ma ben ina yamba ma kloni asri bero dia chel ma no ne bino kena ka magali ba chel ki mi aboro ki lo man ma kloni america so man be chan ma lo ne dian ene ne ti ma dong nya kin ping ma pola tira tira so dian ya ne me winya tira wachene ikin dian ma pol ma no ne no mero wachi ye kan wati ka kwano diye mainone ka yini gwako tumboto wile uchi kilo tumboto kany tuero miini kany mabub ilok mechak tuero donba be tumboto kany tuero bere kanyo yen lok metuo lok me lawa lawa ping lok miyo ilok mecham pirak no dak cham girak reje dak to twal ki gwako nebe dak no yot so magi ubero kwey diyang mainone tie menyin machala fu kache nan yun nge yunga menyin machala fu mire tim nge yo type diang in ma telephone mere gore donc bien wa je ma der mano mere wajne ka inde nge yo diang ni ko diang en no be ma de nge yo na ne ngoma mere in team we ati bien nge yo type diang ma tie bien donc ka mo ko tampe ne nge yo fu po mere fu ne ah ne ron ga ma tie gwa ko mega cha mere an be di gani go a cha ko mega keta yo ne ero mere bet ki twin ki don kero nen kon kero megi ma ti kwana kidonga kero mege tie ebe chao ki diang marama di kidong ke nen eone iti mo ginge ma me gwa kone ka nge bene pe mere ke yen nge ju yati nongo ikom nga ma mere in ma chara fu mere tim kidong bene pat eone mere be bet ki mere me tim en gen eone pene irom na longa na mani irom be ki jen bene wang irom nge nga ma mere tim ero ka pe ti ki mere me tim ne menyer be ka paoro timo gen ma na paora ya gikne binoni famba mege me diang chak no pitiga timo ni mabe pende no pitiga kariye chwinye pitiga miyo cha maduong iye chi miyo lok mi kach miyo lok mi chak birga dao kare kare mero wilpo ni diang chak kene kani nera che ni ilamu nongo lieta pawe ya bich miyo ke piyara leo neno ki neno ba kuberchan kanyo neno itung bodo kene ne diang chak nyo en chak man lieta che lene ne ibino ni man malibo ne mano pe kiwai ne pe ki moro ne bichere chuko naona liwa chela chela mego beka mkanya wa liwa chela miya bichika kiwanya skari ye ero naona bain skari naona liwa chela manyote ka yini tiki diang chak marango kata gana bich mano ni na chela mini kama chela chela mini letters marango piya reo manyote piya reo ni kaya nyaya ka bich no kile leta di leta miya chela kaya nyaya ki chilinga liwa chela chela kongdonga kata manyote itika li miya chela mano yana ni chene mamani no dak pirak ni dak koi luwenya luwenya kan nano ne mano chene maramu a kichak donka yini no nera guwa kata li pade iramu nongo chile nga li miya chene guwa kali miya reki kom diang chak mani tiga guwa kone ikaro ni chabira chile wakati 100,000 kati ki diang bich mano nero ki nero tiku nongo li miya chile ki kom diang chak ichabira chile mano nera bero ne nyuru ne no yini tiga nongo chile nga li miya bero ki kom diang chak ni ga bit ba mano ni la chen mi li ta pia rio me chak man ne ga ne so man be ru man ti ga ni ru ne en po bo wa ni ko na ga chen da ko yen ma da ni ko at po chwe ni ko la chwe ma da ko ko la chwe ko ko at po chwe bo me me ta ga ne ti ga mi cham ti ga ni ma be ki ra me ni ga ke re dong ya ga ma ken ma mi ta ga na ne ma ti an ti an en a yu ge yin na no nge factors mo kana pira ta nge type diang ma mira ina me tele fu igore ena ye bino don kana no diang ena kon abi no ge kwana an ma tele fu ma na tiki mere me gwa ko diang chak ena ne pene wa tiki fu ma no gen gi gwa ko diang gen tiki diang chak ma gen tiki gwa ko ne mo kana be mo ber ka nyal chino mo gen ger ge mira chat ne but gen pira ta ga mira ini nge kaye tika ngiyo and britain ken jemi winyo berikan kwaye ni mo winyo berikan wajini kache nene mo tamne yin bi gwao umera ini pen jema pol pol kiye mi achil tiange moro kit me mi chaka matini ni mi ma chak ma be kire mbe mi ariyo kit me kanyo kita no ping loka kere matini ni no mira ini nge da nge na diange na pedago be diange ma garo toale kidong bene diang mira ini nge ni kom ma kwa na chane wen biro die muni ero mira nge bene diae ma megwa kayana ni bene tie local britain bene tie mano

0: no chair chinya matek mada kain pa isa mo sona. Tracy, kawin kong niya ando kwa ti, yun ay cham sona ene ni.
1: Eh, yun ay meri ti yan update ka chama chama
0: ni. Yun ko dong, magini chwa na ganga.
1: Mala ni paragira.
0: Paragira, ang kati yun ya. Kawin kong.
1: Samsoni.
0: Guys, so mana chwala bore pa butum matwala no kado machar wa otum ko. Chido megini ko ringo ra karne ko ma.
1: Mara ne ma tumi ko ma an.
0: Wa kom bene an bin ma
1: megini ko. Megini aye mero bin kanya tike.
0: An no ni we mu kane. Pe dak no ti chwa hande 12 per me chel. An pa bi ye ni ko tumo ko wen mere ye ne de ti ga ye ne do.
1: Eh? Eh, megiti mega, megati mega.
0: Megiti mega.
1: Eh.
0: Eh?
1: Megi ti mega.
0: Sora. Sini ni chenda na ko.
1: Kuma na ko ba?
0: Kuma
1: na. Chenda ni ti chenda na chenda na chenda na. Kini anga.
0: Na we really will relax mo ba tika kele wani ya gikine. Wa ido nka pe chama chida ti minga. Ka yina na nda ti yinde chama ni yinde chama o nyu yinde ti ngar mon ngar chama mer ku tim gi mo. Ag dan wa ben marom trese. Kuma na ko.
1: Pelare.
0: Wa ji ki one dan wa ben marom ya. Pedok ana gi.
1: Ana ko gine da lu ba yu bchan.
0: Loko ana kwero. Loko ana kwero. Loko ando pati ye.
1: Wa mi ye ya.
0: Ayira mo pecha wati mako. Maybe wa dire ka war wat da yu makoman. Ma chi chek bon la wi vre pene. Ngar mo wa mota tresi galeno ma pya wa. Ni chi ro gine ngo ka wa kara wa.
1: A wen de ya na chi ko ne dong ma be wa market dog digi.
0: Aha.
1: Program ma ko me no tap.
0: Tap chue. Mere wa ikom chawa beer ni chaka chawa ngwen. La mi bri wen kemur bene ana wichini mod me mad twal ha kera ki botin we akoro to jemne ko bet ma be ko bet ma monya ko bet en ket maneti kame ane ri kome we chel makiloni madam paneo kero ka chelki tv s event we akoro to chat botin editing mini na matina bedu sio ka chelki
1: Tracy girl
0: wa dire yo makoman yo me in kitichi kuno la ngati kabinu kanu yo mo kenwa pol du chen botin la kom tuwo chawa apa

0: ay ku ñu ni dong petit ou cada man ki kanu cada woman be donya ye cho ki mon weng dong ti ñono bo de la wu ma ya ti ngole ka ma wa an ka team exercising yo e cha mo ben is good to walk ati te mo gi sai chela me mo ti ñono bo de this serious fu ka ro ki don speed mo mo nena ati wara wara no ba chele gar this smart style mo kenyo anenu ku ma mo ti wa ane this mara ngeni ti chiar kan bo wa ka ti ndo ambe do ta wa ah la me ko ma ti ngwe bo de no mi a chel ti yenyu chende men and family ti kuja ber babe no mo ko tamani mi ara wora wora me bini gang ti ja ah is okay na kong da yet kong bo de na chul tu ke mo me be da round ga ka ngat ene ma ti ngwe ti pian no da ma ti ngwe ti pi wa ko ti be pe yor ba ana wa lo ko mo pe wa ko banan kit me wor dong pian no mo ko tamani bi wora wora ka no la cho mo yo chung no pa bi ye pian na mi ro me ti ma ki says mot so pe do ka da men ge kan ka da women be don yo ma liet ma da lo video wa no where dek ma liet ma da wa kwanyu dombolo lo video pangyo la dita steven ka we earning an because atemo ngi ma cha ni ngi kin ping pa no and ka da men eno be ka ro ki dong on my way ma ka ro ki bo ta kingsa me do I kin we ma yin ye ro gi me E hot 3 at 3.
1: If you can win you, we are Tech Maliet, Magua, Ma Ina Yeyero. You may have 3 at 3. We are Tech Maliet, Chawa Bungwen Kekome. Keep here a Bungwia Bungwen. Tonnea Big. Speak for ma. Tun ma piki.
2: Wajuni Chawa Mukene Dari. Chawa Mukene. Speak for